Carlinhos Bococó, Mago Massa, Camanegaga, José Guimarães, Laurinda. Laurinda. Em nome do meu saco, meu nome é Nuno, de Rádio Moçambique, de Gulutsi, uma programada Momzinda, Warete, Mastro Banji, Codetsiku, Lano, Motani. Agora, de Vera Surabino, Leno, Razo, Grira, Gumunda, Ena, Gogumbam Batata, Gogumbam Tedza, Gumba Ginangua. Ndego makala tukunta ino ziziratu kapita mamindamu. He, ino makala zindu lumenemu. Uzingona anu pagama, palimbu. Unukuti patuwa nchani pagama. Akuti ii, kutinu mungari mungazimveche zimenezi. Jimungazimveche rukuno buino iai. Akulitza nteza, wena chinangwa, chimbatata, chimanga. Akuti nangasi, doya data masikuwa. Hei na muka hapisa zote hii pano ndia doi wafika pa jimaje. Azibambo ya wama panga ulimi wa mtirira. Pepele mwa mtsinje wa Zambezi, Luwenya, mitsinje ino iguli hulu. Hei na tuali na ayo mitsinje uli hulu kwa wa mango iya ngana nditu mango ipenye zeta jete so mani iya ngana. Eno pita ni mene muja muka lime madi imbabu ino abu ino mango yanga nilira. Peso. Eno. Mulichuma mtsinje.

Kuti kwanyamata ambo malangoni ha Kuti Mosambiki independente Mosambiki yoti ili pafulu wodzira mulira nthawi ya 24 minutes to 5 to 3 14 horas e 56 minutos ndetu nthawi ino tundi chonena kuti anthu amakhala zoti akugulitsa mbewu zosiyana siyana ndeti umakhala tamanga ndi malonda atosiyana siyana rabambo momwe adapitira sabwera yaye adzabwera nthawi yolima adapita kuti ayali kumanje

0: 어디 해 말 어디 와우 와우
1: 와우 와
0: 선우
1: 아 나시모네가
0: 에 나시모네세
1: 엄마 엄마 보시러 뭐라 보시러 뭐라 타이노야
0: 에 나는 가면서 사나 두고
1: 에 고마 엄마 방가자고 이노고
0: 나세 너나 보냐 두나 방서로 엄마 마다시오 그나 그와 엄마 가면서 고 엄마 앞에가 고냐 도이노 벌써
1: 고 에이 쓰는 가 방가지면에서 엄마 세라 미니오
0: 얼마 수고하노 라스만 무니야 샤부타
1: 아이
0: 에 마이 지원 죽게
1: 아
0: Mais je ne
1: sais
0: pas si tu es un jour. Je ne sais pas
1: si tu es un jour. Je ne sais pas si tu es un jour. Je ne
0: sais
1: pas si tu es un jour. Je
0: Oh oh.
1: I fisi I sabirai.
0: Ngase mane ngane mphego yari ya
1: tshepo. Mm, ai
0: masera mino.
1: Kari mufuna bidani mukaona.
0: Ah, ngasholo nyumba ma.
1: Eh, bidani kuna mudzamba kumbuka zambi.
0: Nyumba ma shemari.
1: Ai. Bidani. Eh.
0: Komo simbe ni
1: mwanzo. Omeniwe muganiza kuti fisi yanga bide usiku gosebu thaino yanga karali ali mmene mo. Ajira shia.
0: Fisi wa shenedwa.
1: Ah ah. Ah ah. Masera mino.
0: Ngoda, eh? Mulito yake.
1: Akabwera akashinjika mwina angabwere ndusi wadzapanga bwa.
0: Ofule kumchotsa mama.
1: Adzamure ngadza menya kumupa milandu
0: ndi. Fisi kumtenda.
1: Ha? Ari agriba ndi fisi nyu.
0: Eh, asimira namkumana.
1: Fisi wa usiku. Ai.
0: Ai.
1: Anza manyaso.
0: Oh.
1: Eh.
0: Okay.
1: Kasi tipanga zimene zotakalamba ri.
0: Yeah,
1: takalambira.
0: Ofule ngovomekeza. Kuzipomekeza she mwari.
1: Eh, vandira. Kuzivoromeza, kuzivoromeza.
0: Yeah.
1: Kuti ine panopo ndapa.
0: Ndata.
1: Eh. Panopo ndata.
0: Inde.
1: Eh.
0: Ai, koma kuzizira ku.
1: Eh?
0: Na kuzizira inde, ufuna
1: ngovomekeza. Kodi ndiwe ndakufusa.
0: Samba mazore nta.
1: Eh, ya, ndifuseni kodi ndiwe ndinashi mwene wanga. Murare kodi kuzizira ku. Munhu kumankhula amene wongomankhulira mulongo wako. Uyangula bani, kodi kuzizira. Kodi kuzizira muri mtimauka.
0: Tipona kana.
1: Toku futsa. Ndikudaba, kodi kuzizira mulongo wako.
0: Kapena mufuna zvino. Mulongo wako samba pepo. Mulongo wako samba pepo.
1: Ai, ai, nkani mene makuru imungo kala. Kodi kuzizira.
0: Kuzizira.
1: Kodi kuzizira. Mulongo wako ngamuyankhula zambiri. Ine ndikumbuka zambiri ino.
0: Zantundu wani.
1: Ya, yeah, ndukumbuka zambiri.
0: Ya, nimakuzani kuti mphepo ino funo mwa tiba fuga fuga.
1: Eh, koma simuna kule mamene, muna kakula zambiri.
0: Ndani enapi.
1: Ine ndakabuzani kuti gulani sugar. Gulani sugar, mndu pitsireni mumwepi. Wande, kodi kuzizira. Kodi kuzizira. Ah, ndadabo ndakumbuka patali.
0: Eh,
1: kakano kwambiri.
0: Oh, ai, ndakumbuka msangamizia zambiri.
1: Ndakumbuka patali.
0: Ai, koma msangamizia zambiri.
1: Eh.
0: Shabu na shia mwanda kuona.
1: Ah, ndani bwino.
0: Eh, zwa kwa.
1: Eh. Mukabwera mubwetse shuga nzo pitsire nidi.
0: Okay.
1: Eh. Odi odi.
2: Kuno.
1: Oda fumu.
2: Eh, hey, anapirira.
1: Eya. Hey,
2: Mabore zatu wana lulero.
1: Inde.
2: Ah, mwazari pesa uto paro panda jita ulendo.
1: Odi maka.
2: Mwakuna pira kumakanga u.
1: Karani.
2: Ndi ya basa. Nabore ya pakambe za gani murosa kwera. Eh.
1: Ah.
2: Mise ono ngeka.
1: Oh.
2: Ya, ndi eh.
1: Ah.
2: Mkumuzi kumena rima pira mene koko. Kwa mise umene unungegera mo.
1: Ha?
2: Nga kali ujuge mnyamara kunuchuri ukara ambapo kukwere mkwa mene jayo.
1: Ufika umutosa kuna na usara.
2: Ufika umutosa kuna na usara kubura ndetu.
1: Ha?
2: Iye ndeo
1: nukuri. Gari moro mena kari tarore.
2: Ayi kutsiga mwango timu temangijoka mbepo kutsiga nditu kudimu embe mwotsu gola gari mwuri ukureyoka. Ndiye ulendo ule suko. Ni misewu iwiri.
1: Ah?
2: Pali nsewu yo patu kire pa patu nalose pa matemo.
1: Ah, ai ai uje duono ngeka.
2: Ubangu choka pa no kufika pa chite wa goda.
1: Ah?
2: Eh basi.
1: Eh eh.
2: Kasiyo kama yenda basi kupira ku goli doko, kumachi kumachi inga. Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa eh zimfisiri bwana.
1: Ndiye anthu akango endera akango era kama. Mene vutira njeni dzire mu ndiye munthu aende mtunda otero.
2: Eh zoonadi.
1: Ah.
2: Eh ndiponso uyuyo uyuyo watalai.
1: Ah.
2: Kulibuno tsika. Kulibonango gwibula.
1: Gwibula ya ungo shosa tende bwa kale kale kwa pansi.
2: Ongika magina kuti mchoka pano mfike pa msakama.
1: Ah.
2: Ii ai ai.
1: Ah.
2: Ufika kumwe kuti ango topa kutopa kutopa kutopa kutopa. Ya ampofune uri zvisikonzeke.
1: Ndiyo no mafika pamudza kuti naro pari mwarovanchiani pori mabwana.
2: Ampofusa mabwana mbali moto mwarovanchiani furano munhu uzi munaima mwatizimo.
1: Pamene ai
2: bevana
1: zvanga. Munhu ano gari moromo ino.
2: Ni funo kuti munhu uzi kuno buno. Pokoso chifuka chansewo.
1: Ai amaona tsavano. Bwetsa ndi vhuto pa nyumba msewo kuti bevani.
2: Ana mwasi abwena.
1: Ah ali bwino.
2: Musiko mukambiri.
1: Ndeka wena ali bwanjisa
2: pano. Ali bwino.
1: Ah.
2: Ya mwachira.
1: Sona vamabwerera pa ndiye mudzapira nsoriri.
2: What do you put down so cinema can is also? And even some can is also come in outside.
1: What do you get out of
2: the sun? But in a bit of a room, do sombers out and not drink that and think a somber.
1: Ah,
2: so when there's our and uncle Bassum Kuzira and Kuwait. A business is a winner from the end of the
1: way. I'm a bangamaroos.
2: Has owner.
1: Hey, pan. I pivan.
2: As in who's a food on it.
1: Not as in who's a food out of Salbota.
2: Hey,
1: ah,
2: if what did Jalachon and I didn't carry me.
1: Tono mushira baji
2: bo so basi sini bila soka lima ni ambara
1: kwa jamari na kujamareka
2: kizigura apapo a kumweko mwana anapira kucha kumalire uko ni mpunzisi ya ndi ada ane uri niga khale pa nyumba kuni sika lima munda mwakiamo
1: eya
2: ndene ndinofuna mabwera bwera kuno
1: ah seli
2: ah ndezinthu
1: basi ngopira mwana uri msewali bwino
2: eh
1: focho ri muga bwana sonchi mangasha ni mabvuto
2: msimo ono keka basi ngomaka gera kumwe ngongo fuka ine
1: ngongo khala
2: Eh, you
1: can't go back to my
2: girl. You can't go back to my
1: girl.
2: You can't go back to my girl. You can't go back to
1: my girl. You
2: can't
1: go
2: back to my girl. You can't go back to my girl. You can't
1: go
2: back
1: to my
3: girl. You can't go back to my girl. You
1: can't go
3: back to
1: Ndilipo.
3: Ino masiku anoso.
1: Ine mare mundilule. Bajana pita kumati. Tandilule.
3: Moyo uyu.
1: Kwira nukuku ucho ya.
3: Moyo utifika wakala ngati wanyimbo ucho. Tika mati. Kusimuza kuti mpamfu zani. Zata. Kufumereza zimenezo.
1: Ayu mandilule.
3: Ndilu. Kalakale matula noka inu mkamafika.
1: Marisata, mapaliki za ziviri.
3: Ziviri, ya.
1: Kano ngajire ni.
3: Ae.
1: He?
3: Ka uji ni kabese ni kakangono chonche basa. Ate ntule ni.
1: Hii, ngata kaka.
3: Hei.
1: Sile niliri. Sile kutai.
3: Ae, chonche umafunika kuzolo vera kuti kumene ndi kupita ako. Basi moyo kufika pakuta.
1: Kumadi ndifusa mandira nila jeni jenichia.
3: Chini chini imene maku itanila nchoti mukonzeke nditu kapala pangono. Kuti tipiteli mozi na mfakuti ujeni wa hachimera. Sali buno kweni kweni hai. Hali kushipata alandia. Masi chika haone.
1: Apitali.
3: Iyo alim masiku atatu hali kumene koku. Alim masiku atatu.
1: Tipita.
3: Poti nangu uchita kumva choncho. Sunga gule soka sumo kanchane nanga suku ziwa kuti wodwa layo aliva maoneke do yakale motani
1: eh
3: choyamba mamba wakuta kukamona
1: eh leni leni
3: salimba eh ndito basi
1: ai chabwi ndikira nembaja papoto
3: inyo konzani zimene zokuti tipite makamaka maendedo yake ndi amene anga khala ngati ovutirapo pamono.
1: I did.
3: Aha.

kanyimpoko kumakoba sikamenega jakapo to nail so what if it's 22 pa 17 minutes pa 4 za sezore zi za 7 minutu shpano pa ile siya kuntima kwanu uyu ndi Tongai Moyo amene walo wambalomo ndi nyumba yake Gandarenvura akutukuzizira tipala seko.

0: Sara kufunika tekugumanika pa Murasa Nyarugwe tikulonga mpimba malikati ya Murasa na Sena kaya na Sena tikufuna kucheza na sikana bozi tiziwe tangwe ya mabuku kufunza shikola ndi sikana zinako
1: Joana Vicente Avelino ndi zinanga
0: Joana unapeka pingasi
1: 22 anos
0: kaka makumawiri na chibosi una uli kufunza buku ipi
1: Ndamalisa mabuku 12.
0: Oh, kia koma. Wamalisa chaka chipi?
1: Ndamalisa chaka cha 2022.
0: Tepa, ulikuchitanchi, ulikudikiranchi?
1: Pune nkwandu so, ngukalambo pa nyumba tenda chitama negosu nao negosu. Pra conseguir qualquer coisa.
0: Tukukuona kuti ulikuchita malonda pano pasika, malonda ancha na chitema?
1: Ndikugulisa malaranja.
0: Tepa, pina nyerzero munsoro ukufuna kuti piaka pinafuna kuza uchitenchi. Mbidafeka kuti wagumanika na dinyeru na kubiri. Mpianchi pikafune kuti uchiti. Pakumara kufunza.
1: Mbidapezeka ki nikakana dinyeru kumala kwanga kufunza. Ndikafuna kuti ndendika konkoreri nyaminga maishi. Ndatentari pezi dar certo. Abuirera takalavi panyumba so espera próximo ano. Para kuti nga conseguiri teni ponto ka konkoreri.
0: Tepa chakamfukuza unenda ponto nyaminga.
1: Sim. Ninenda.
0: Usafuna ukhale mfunzisi wa mabuku.
1: Sim. Ufuna kamfunzisi.
0: Ndiye tanesikana kuno ku Murasa Nyarugwe kwakhala ninga kutali pang'ono na paluani ya kaya. Asikana zinji kuno anzako angakula pang'ono angatutuka mbakana mububusa asatamangira kusembwa. Iwe kwanisa kufunza mpaka mabuku 12 mbumalisa tepa kufuna kuti upitirize basi kusaka basa. Basa nongwa ngutitangwe kuti ukhale na formasaun. Anzako nzizi uno ali mabanja alikubala na piana. Adakupasa nzeru zezi mbali.
1: Ala nipasa nzeru zezi ndipewanga sempre tingakhala tingacheza kanivunza ki malisa shkola ni maningi bon. Primera coisa ikatema kini ndi tomi kufunza anche kuchita pinango kurisu na pepi windi kapika munsolo mindi funzade ate mindi kwanisa kumalisa mabuku 12.
0: Nkabe apale na kunyengerera kuno
1: Onde kumanika manje resposta sempre sakalangabe.
0: Chibisubisu china iwe segredo njanchi usakwani satani kupirira mbukonda kusembiwa
1: sakwanisa kupirira mindikonda porque nisakomesa rinyerezera futuro anga primera coisa nem porque já anda kala na madecepção na ngombo agora na pepire nisakwanisa kala chiriri na mafunziro basi.
0: Tepa nguveka kuti ungakwanisa formasaun ninga profesori unapita formasaun ungamala mbutoma funzisa mabuku kusuko kwa ndima mbuzaka sakambu wako mamuna adafune mbu sembu
1: ndimu
0: asikana nzaku na pangambuta
1: na pangambu funza nguhadini ndibomu funzi mumalisi shkola
0: tengu ya nji kuti akaza sakwanira kuti afunzi
1: akaza sakwanira kuti afunzi porque tonseneni akaze amuna tonseni tina mesmo direito tingafunza tinakwanisa kuti kurealiza masonyo atu. Sim.
0: Apo mai wako nkhabi ipirwa kuti mwananga padambalirene nkhabi kunipasambo nkamwene ne ntsukulu nkhabi ipirwa
1: nkhabi porque já mwana mbozi ne damaliseni shkola. So ke kwenda kwekuli pindu pezi darimbu certo mindibwerera agora desde da bwerere nembu memwa por enquanto so pensar em bu estudo primeira coisa. Sim
0: ndi mwana mbozi na iwe
1: ndi mwana mbozi
0: tepa nkhonga kuti

0: basanya kuva radio Mozambique tafika mapeto pa nsiku ya lero papire pinatikumbusa pa madziko ya pansi talonga siku ya lero kuti lero pakugwanda nsiku dziwiri nthanda ya maluwa chaka chikwi chibozi madzana makuma femba makuma wiri na pishano tikukumbuka kubalwa kwa Patrice Lumumba adabalwa tu chisa cha sankhulu dziko ya Congo. Patrice Lumumba akali munthu kuvekereka kamwe mphale wachipapo na nzero zakufuna kuombola anthu panyatwa ankhonde aphatetela anthu kuvekereka kamwe. Basi mkozi wa programa Kaline Pereira Tome na Alberto Toma kagumanika kumichini salani.
1: Siku inatukumbusa pia maziko ya pansi.
2: Outro estava aí mesmo.
3: Tá bom.
2: Anha kuva radio Mozambique fez junto com Manica quando para distrito Akaya, tinacheza na Mbozi, Tiziwe, Tangwe. Ya kufamba zizunu kwa piaka makumashana uchibozi ya ufuru na ntendere wangati masikwati na Mozambique pano ifi tukumanika na Mbozi patitiritu wa Kaya anafunda kutipanga tange ya piaka makumashana uchibozi ya ufuru na ntendere wa ziku ya Mozambique. Zina ni mwane?
3: Ini zinanga ni Inoki Mirembwe.
2: Mbwe Inoki imwe ni mfunzisi?
3: Ndi mwane ni mfunzisi.
2: Musa mfunzisi ya shikole epi?
3: Nisafundisa shkola sekundaria Matias Manuel Kapesi pano pakhaya.
2: Apo tomando kutipanga mbuye tinganda kaona zizunu piaka makumashano na chibozi cha ufulu na ntendere kode pepsa pangisa inchi ninga ifi ya na Mozambique.
3: Piataka pilolonga imu ya pa pikupangisa pindi pizi inchi kakamwe tangiri kuti ufulu na ntendere ushu dabwela pa Mozambique pano pa ziku yatu kalene pintu pizi njika kamwe pika hone katai. Mungu eni para kuti afambe, abuluki mbutu endi kunangu, pika nensa. Mbwe nyi chinchinu na ufuru na ntendero da pasi wa ife yushu, yu mungu wa sakwanisa kuenda kuli kuna funa iye, se vundwe na mungu nangu. Enta mfuna kupangiza kuti ufuru na ntendero da kwa taifu ushu, kuti pieza kakamwe. Posi, piri, chinchinu tisawona kuti memu akazi, kaleni pika nensa kuti akazi, akwanisembu kalambo, Atongi mbwa muna, kalembu pampando. Mbwe nchinchini utisawona, por exemplo, tinawona kuasembila da republika. Kutongwa nankazi, ndi nkazi na unerera. Mkulongela kutipa na pindi pizinji kakamwe, pide chinja, bukira kale mpaka na lero.
2: Nsizono mbuye kode mpianche nanshiri, pide onema kubukira pia kale, pia kote pikalipu tai, chinchini upiripo, mkati mwaziko wa tula Mozambique, pano pakaya. Kalene ne chinchino kaya achinja
3: ndimo mwene kaya achinja kalene pano pakhaya nungani kadalonga pakutoma kuti tikanensa kakamwe pano pakhaya munthu ufambe chimasiku anthu a munthu ngafuna famba chimasiku akatoma vunzo kuti ulikwenda kupi chinchino ate chiti munthu podi famba ngambi pangona munthu nzache chinango njakuti kalene miotokala ikhala ya kuchepa pano pathu pa district ya Kaya chinchinu esanjipiratu posi piri tinaona thange shtima kalene shtima pano pakhaya ikhanensa chinchinu munthu podibuka pano pakhaya kuenda kubera pindi podibuka pano pakhaya kuenda kutete pindi mufamba mwadidi segopa munthu segopa chinthu pepi kuti pangisa por exemplo kuti uthambaruki ukwenda kusokolo tinaodi ntendere tatu tina olonga thangwe ya ufunzisi kaleni na chinchino pindu pyasiyana kaleni mbutu za kufunzira mabuku zikalipo zizinji kakamwe tai chinchino pano pakhaya mbutu za kufunzira mabuku ziri zizinji mwe mpontho tinalonga thangwe ya chipatala governo ya Mozambiki na yatu pano ananya kutongerera pano pakhaya akwenda na kwenda mbachita kuti pintu pizinji kakamwe pindi kusogolo vinatawirira thangwe kuti uthambaru kuli kwenda kusogolo thangwe ya nshobuda paswaifu no ntendere
2: kodi kalini anthu
3: pikakhalawo na kubiri panango angamalachita malonda akachita kuifikira nango akamangira panjeka chinchino kodi pepe lipo pondo
4: chinchino pepe nkhabiretu nunga mwapolonga pepa ini lero ningamfunzisi ntsiku ya lero iyi ndikafunzisa thangwe yapenepi mene kaleni panu pakhaya panu anthu ngakhala dinyero panango angali mamunda ache angachita mavira mawo mbakhala ni dinyero anthu kaikwata dinyero ile mbaifikira pansi mbakwata dinyero mbayikha nsago nakuikita na pepe akakhonda ikakhalipo tayi mbuto yakukwera dinyero lero chinchino pano pakhaya pano munthu ngakhala dinyero ako pena wali mamunda ako wapata ukaka ako ungamala kuilengesa dinyero ako gedi sinamuthamange mwonekeka ku banku mabanku alipo pano pakhaya mfuna ulongera kuti uthambaruki uli kuyenda kusogolo ndipikavunzeni alumu anga lero kuti mphekufunikira kakamwe kuti munthu ungaphata dinyero ukwati kubiri weneka sikupi ku banku thangwe banku isaphedza ungakwata dinyero mbuyikha panango mbuifikira pansi panango mbuyikha nsago mbuyikha pansi pakama patalimba munthu polizabwera mbapisa nyumba ili machiru mbadya ndimomwene mbadya mbachita pinthu pizinyi kakamwe penu mbwanya upandu pandu polibwera mbasonsu mbapita mbakwatira dinyero mbwenye pano pakhaya pana mbuto inakwerwa dinyero munthu angamachita pyace pinafuneke mmene akekha kukule ndzidzimbu unafuneye mbuyi kuti akwate dinyero ache penu chamasiku chamasikati chamachibese chamaulo podi kuyenda kukule mukwata dinyero ako mufambisa podi kunendeu kolekere podi kukwata dinyero ako mufanana basi nkulongera kuti pinthu pizinji kakamwe pili kuchinja pano paluwano yathu yakhaya
3: kodi kaleni mukafunzira kodi mwafunzira kupi mwafunzira pano pakhaya peno kunango
4: ine ndafunzira pano pakhaya ndabalwa pano ndakula pano ndafunza mmaxikola ano apano ino xikola matias kapesi ndapita pontho na pano ndafunza pano imenenaka formariwi kunja mindibwera pontho tepa ndiri kuphata pontho basa pano pa luwani yakhaya pano pa xikola matias kapesi
3: mwafurmariwi kupi nyaminga
4: nda formariwi nyaminga chaka chibodzi mindibwera ndaphata basa kuno mindidzaona kuti nkhabe tenge nditani ndikathimizire pang'ono mindenda beira ku universidade likungu mindichita pyaka pixanu ensino a distancia ingresi então ndiabwerera pontho pano anthumbwa pano pakhaya na uxu ni mwanathu akula pano afunza pano entao tifuna timwiki pontho pa xikola matias kapesi apa kuti apangize mbwana piana pano pakhaya kuti mphyadidi funze nga tingafunza mwadidi sizatiphedza mangwana
3: kalire tikenda kaona panzizinowo kafunzemwe kodi mukakoyerwambo nkhuchi pa nyumba mukabuka mamala kudya kodi mukachita tani kalieni makamaka nakuti panzizo kwenda kafunza anthu akachita kwata panango ndi kaderno ndi malivro mbatomaona pakutoma akapita mtokodzi tayi tira kuti asanye pili pinango andipishikiza kwenda kasaka pili pidapanga mfunzisi kalieni pepe mukachita tani mpaka fikambo kumabuku makulumakulu universidade likungu mwafikako mwenye mukapita nthapolesi tayi
4: ndimumwene tikafunze fikalene pinefe chinchini ife tikhala napyo tayi ife tikalamuka chamachibese ana akapita chamachibese ale mbitienda kuxikola mbitifunziswa tingabwerera mudzi kukuli tingafika kuxikola mafunziso yekere tikapasiwa mabasa kuti ndikachiti kunyumba entao mizizinere ikhanensa kakamwe thangwe tikakhana mbuto ziri kuti ife mbitendamo chamasikati tepale mbitienda kakhalambo pansi mbitikwatambo makomputadori ale mbitileri mbitilemba penu malivro anango tikaoneka tayi soki mwa mabasa katipasa anyakufunzisa athu ale tingafika mudzi tikawerenga pang'ono ate mbitifikira njira mwacho so pepe japya siyana na lero chinchino anapyana nunga na ife maxikola penu mang'ono penu makulu ungafika kweku usagumana mabuku mazinji panango makomputadori potipoti mixere tepa chitapiri nkulongera kuti tani chinchino na mtendero udapaswa ife uyu guverno ya mosambiki iri kukwenda uku na uku uku na kule pali kuti tani kuti pinthu pitani pichinji indimomwenedi pinthu pili kutani pili kuchinja pili pikachita ife kaleni chinjitu pichitapi tayi chinchino pinthu chapya tani pili kutiphedza kakamwe
3: apo kalene kodi nyikufunzisa kuti panango akachita dula ntsapato nsinzu ngakula tera kuti afike kunende ina kuti ulendwa lapha nsinzu akula panango ukangumana mfunzisi na mfunzisi na nyakufunzisa nyakufunza na nyakufunzisa njirawo dondolo alikuenda pfumbi kobo akwenda kafunzisa angafika pukuta kunghopa pensene tera kuti ende kafunzise nyakufunza mbangona kutadembuka mfunzisi alisogolo kaita thamanga chinchino mitokala ilipo utonge wabulusa ntendero kuchita kuti mfunzisi akhale mbuna motokala. Nyabasa akhale mbuna motokala. Motokala kalene tikaona na alimiriri basi akulimirira district, metokale kabwera na utonge tera kuti apasi machapo. Chinchini mfunzisi na nangombo tsakulima asapirambo motokala mbaenda kumbutwa basa.
4: Ndimo mwene inini pana nonganemwe pano ufuna tayirira mvunzi no ine ndina motokala anga chama chibese dzo tsatamaona nthawi zino timidzi pano ndinakonza kuenda kubasa ndingaona kuti nthawi zanga zakwana buluse nao mana ndafika kubasa maphata basambo kete yamala lukirambo ndikuenda kunyumba ndikubwerera kulongera kuti guverno yetu ya Mosambiki na pida chitawa pionsenene lero tikwanisa kuona pindu pizinji kakamo peri kuchinja. Mfundisi ana motokalache, nyakufunziswa ana motokalache, tsakulima, tsakuimba, tsakuvina, onsenenene. Mali munthu chiri chinafunia uchita satani, usachita, penu kuli kunafuna kuendewe satani, usenda. Memu chinchinu bano porezemwe, ini ningabuka kuti panangu motokalanga ulimadidi tai, ningabuka kunjoku. Ningachiti buki kunja pae msafuna mwendi kupi bwana mzakwire pae msafuna kwenda kupi mali ungakhana tiki mburu samako kunindewe unafika kuli kunafuna kuendewe
3: nachopela
4: nachopela ehe nachopela mfulongera kuti tani dziko ili kwenda kusogolo anyakuonerera mudzikombo alikuchitamba kuti uthambaruki wetani uendembe kusogolo puliso mfulongera kuti ntendere pano pa dziko athu Mosambiki nongana pano pa district ya Kaya kuli kwenda kusogolo
3: kobiri ya kupeza kuna tsaka pedza inatsika kuti ndikobire ya kutambarusa pisa Fidel
4: ndimo mwene ife taiva ine ipano paluani ya Kaya ninga kuti pana governor district ina nzinda wakutongereka nongwa municipio ndimo mwene dinyirine taivadi ya bwereswa ya longwa ikwa pakwecha anthumbo ali aikhambo mapurujetu ne para kuti atambire dinyero taonadi ife anthu aikha mapurujetu awo atambira dinyero anangu zha kutomambu chita mataxi taxi mota tanachopera anangombu zha kufungula mbu minda kuchitambo kubukira pile pina pida pemba kuti dinyeri lidzapedze mulongera kuti tani mfuna pereka takuta pontu na governo continuare na kuchita mabasa ningana neya tango kuti pedza kakamwe tanguri munthu nangu poli khala na pindu pina funa chite iye mbwenye ngakonda sa khona khala na dinyero tibale tsanensa kuti pindu pina chite pende kupi pende kusogolo ntawo dinyero iyi yabwera iri kuti pedza itsifati pembe kuti dinyero iyi aitimizire pondo pangono kuti ale kuti azati khala naye kobiri ne angadzenda mkuli apaswembo para kuti tikwanise kuthambaruka tithambaruse nzindathu uno wa pano pakhaya
3: Apo maganizo amiseo mizinchi magistrada ni maganizo angadamo otongu wangati muziga Mosambiki pano pakaya unambuto kuti antu asalima safuna kuti metokale pite mulungu angavumba panango pisanesa mulipo kuti nkabi pitika na maganizo ne wa miseo mizinchi inamozo pepecha na angadamo otongi kaya akafika maganizo neo anatiapezi
4: anatiapezi kakamwe tangu yanji tangu kuti pluzembo pano pa luani ya kaya anthu asalima mfora umu nao pano pa pavila enta miti zinangu pindu pizinji kakamwe pinalimao mwemu para kuti apikwati pibwere pano ipiende mbuto zinangu zizinji kakamwe pisanensa for example tilonge nseo unabukira pano pakhaya kuenda kusena nseo no ndi nseo kuti usabweresa chita usabweresa pindu pizinji kakamwe mashtenepa pisanensa pangono para kuti munthu ubukilero buka pano pakhaya pano uendi ate sena usafika sena panango mbavu ikuphatepa panango msana kuphatepa thangwe yanji thangwe njira ile ili mwadidi tai entao na maganizo na president wa republic kuti misewu injipe ineina zati kuti inatipedza kakamwe thangwe yanji pindu pinango pina limefe kutali pinakonza kwata mbigwera pano munthu kuri kwatambo pano menesambo kunangu for example panansewu unabuka pano pakhaya mbwenda kwaphadza mbwenda chipende mbwenda nyamvu zezi nalongeni zindi mbutu zinangu kuti anthu pano pakhaya sendakalimabo ntawo angatisasanyira mbutu ningana zezi njira ningana zezi inakwanza kuti pheza kakamwe para kuti pano pakhaya paone chitukuko
3: ine ndakomerwa chezana imwe panangu mwana mafala kufuna timizira kuna usiana na varadio Mosambiki
2: pakati pa ino ndimatu na tanga pia kama kumashano chibodzi pia ufule na ndendere wankati mwaziga Msambiki mbanji mafafa mwusia kuna Usena na Varadi Msambiki
4: kuna vile katakuta na nzizi uno mafala kafuna kutini ndisie mbakuti para kutilero tikare na ndendere pana antu adatawuka antu adasweka para kutilero ini na anzanga na ndiva tikwanise kukhala mwadidi tifambe mwadidi tiji mwadidi tivale mwadidi ate tifambe mbu na njira mbitikonda nenswa mfuna Pemba kuti anthu ativesera kuti udidi uno udasirwefi na anzathu tiukwati tiuphati na manja mawiri para kuti anathu anafuna bale ifembo augumanembo udidi ninganono para kuti ntendere uende kusogolo na sogolo thangu yanji ndikulonga pepe mizidzi nangu asabwera anthu mbafuna kuti achiti kuti ntendere uyu uende pansi amenyane yapane yatikanizane achiti ipi na pili sipinthu kuti pepe pinadzati kuza ifi ningadzikwe Mosambiki tayi ndangu kufuna kupidiri kupemba kuti tikhale anthu onsenene pabodzipene chinthu chonsenene chinalongwa chinafunika anthu saka pabodzipene pansi mbichilongwa mbichimala mbitipatana manja mbitiende kusogolo ndatenepa saonambo ifi kuti munhu Mosambiki president wa republika Daniel Francisco Chapo asenda uku na uku chita ipi na upi kuti panu munhu Mosambiki mwathu mkhali na ntendere ifembo ningana pia nachi tenge mbu timpasembu manja tikhale naye pabodzipeni timvunzi kuti ndichitani tenepa chitani pire pero kuti pitani pitipedze anewa ndi mafala akafuna maliseni
2: dzina
4: ini dzinanga ndini Inoki Alberto Mirembwe ndini mfunzisi wa shikola sekundaria Matias Manuel Kapesi pano pakhaya
2: takuta mbuya na makane la chirefu pansi kwa lero na mfunzisi ato wa pano pakhaya anyakuve fina pitiliza basi na makane pansi kwa lero pakati pa kumbukira pia kama kumashana na chibosi cha ufuru na ntendero dziko Msambiki. Anya kuva ife tokupitiriza basi na makane ya kujetefe kumbukira pano pa district wa Kaya tina mamuna mkulu mboza na ife pano zina pae
5: boa tarde ine zinanga ndine Tomeda Silva Manuel gabali wa ku district wa Marumeo pano pa provincia Sofala
2: pano pa Kaya mukupata basi
5: ini pano pakhaya ndipata basa pa shikola sekundari ya Matias Manuel Kapesi ndine chef wa sekretaria wa shikola
2: apo zizono tingatoma bvunzisa kuna imwe thangu apya kama kumashano na chibozi cha dzikwatu na Mosambiki kuna imwe ngubvekanji papya kapepe pe dzikwatu ino pano kumanika izo zimwe
5: papya kapepe para ini ndikuona ninga opi kubvekera ninga ndintendeli wa waziku ino Mosambiki kubulikira pa 1975 pa 25 de junho mwezi wa 9 wa junho ate pano ndi ntendere ndipo pina zwa ine atenzi zone
2: mhenje nanchi pile chitisa kuti dziko igumandike pa ufulu na ntendere
5: pile chitika mpe kwanga kuti piaka pia nduli anti ya 1975 pano pakale asamunda ma portugueses ndio akatonga dziko ino ifiano Mosambiki azaverana ndao mbaze santenderi wakuti atenzi zoni fitri nao
2: kalene kufamba kukhale kwa kunesa chinchino safamba anthu mwadidi tukaona kuti anthu akumanga ulendo meenda mboto na mboto kode mphyanji pide chita utongi makamaka mbachitisa kuti anthu averane afambirane
5: ife taona kuti partido ir pasogolo paziku na Mosambiki partido Frelimo yaita pizinji para fikira kuti andu mbafamba kundu na kundu pa mkaleni pakaoneka mashtrada mazinji ngabe mashtrada kale kuchepa andu para bluka kunango para fika mbu kunango kale famba na miendo mazinji zuno pana linya feri pana mashtrada mazinji tikalonga pano paluani ya Kaya para soti fikipaza era nyatwa mpaka kama strada ngabe mashinzi zunu pana strada kubuka pa vila sede Kaya para kwenda te paza para kwenda te spende ate sena paka kanyato nzisono ali mashinzi zunu pana mashtrada mazinji ngabe ve mikanzo
2: kalene tikenda kaona nzizi wakale anthu kubire kachita kuipaswa manja kufuna kwenda katambira anthu mpaka mbuta mbuta machemera madzina vaenda kakwata kubire mbaenda munthu nzaku mbakupasa dinyero wako mbakulengesera kuti mtengo wako ngosho ndoko nyumba mamuna mkulu panangu wangai na menda kafungula kubiri achi na nkazi achi mampangisa kutukubiri nda ipaswa. Kode chinchino, makalirwa ni wakale na chinchino. Pesiana, chinchino mtu ngafuno sendambu kuna nchini, mbucheza na nchini basi kute nchini, nipasembu hapa kubiri. Tera kutende kunyumba, nenika gula ufa, nenika gula mafuta.
5: Nzizunu, governo achitapizinji. Kaleni, tikaona kutima banku, akale kuchepira so tikagumana masidadi, nika beira, ndio paka kumanika mabanku. Majinzizunu, distributi bosi pana banku. Panu pakaya, por example, tina banku, Standard Bank, ili kupatira basa izinji para ife. Para kutu yu, nika ya salari ya funcionari, ini nika funcionari. Kaleni, tika paswa manja na administrativu. Majinzizunu, dinheiro nem zoando o dia foi quando acabada
4: a gente era pagador é
5: a gente era pagador sim senhor então nisso no cada mundo são coisas que o né e em capita até porque o banco também é um sistema que isso é cuidado né que o alerta então eu cada criança de alerta não há poenta nem de mangua não nem de angustiano a não compro também uma campanha já que a campanha pia o mundo gulisei que a dinheiro zinjin cabeça que a saibisa nyumba sakwata kwendeke kambangu ndao pepale soneka kuti dinyeri isakoeka mwadidi porque kaleni pika oneka ninga pepe panangu mundu wasoeka pakakana nyato kuti mwana dasala openu wa dasala ndinkazi kuti mamuna ayikoepa pidinyeri openu wapaye ayikoepa pidinyeri pakakana nyato gonzi suni ndintendere porque mundu usakoya mbangu unamatukumento ansenini ya mbangu ndao ngabepe pia kunesave porque mbizinji pide kita governo para pepe.
2: Panangu kaleni ukaona kuti panangu kwenda katambira lero ungafika kwa kuli pagadura kakwenda bwera kunyumba ngabe chakuja
5: ngabe chikoneka chakuja ngabe porque dinheiro mbuziwa kuti dinheiro anga ilipo mashi pagadura panangu salonga kuti ndanita na pagali pana ah ndinenda bangwana ngwanto kuti iwe ulipanyato kusaka dinheiro pakuguli muli iwe panangu wendeka kulipo ino ufa ufeni para kuti uje sana piano kalinyape zinji machinchino ngabe porque kapita mbangu iwe usatamanga ora ele na frente do teu endereço quatro mil na quatro por o fundo beco vinte o fundo vinte uma sempre dinheiro a conseguir mana
2: isso não vai feito com a cote pano para cá e para murato como ele queria pano o nenda mpaka ntundo chimwara na mendo ando saindo chinchi no cori murato no urkuzessa o tambaruki o distrito tá na nyanza zambezi na ife nyama zilada pano para cá
5: ndimo mweni utambaluku kwenye kadimbu utangwa muratu kukikaleni makaro. Akakala panangu diazuiri kujuezi tatu, ntunda na ntunda kutipara kutuwa wambuki na batalao. Pukali nyato mashinchini, kabefi nyato zesu. Kwa likiru ora, panamaluishwa tei, tulangite ipu bukira kaya, tefika shimwara, nupapa muratu pali. Nta kwa likiru ora, kwa likiru dia, inafuneu kutu kwa tibintu yako panangu wa nyamaronda. Nta peshi, zinongefi nyama za mazi. Zikusafa maningu panangu kundukundu ya shimwara, urazizili kakana nyato, wakomo zinabwira munu mkaya. Zikavunda tindi, zifikashaza bunda majizizunu, kabifu pepeoneka, ndi utambaluku uzinji maningu, unapasa murato, unachewiru armande milugibuza.
2: Pano sekumezi alipu, tae pano pakaya?
5: Alipu, sii, daladala pano, nzizinganonu, priki nkabifu nyato za kusaka peshi. Ukafuna nyama za mazi, kwa likiru ora unazukuma na mbazari, priki. Asa kumeza alipu maningi. Anangu siyamunu basi ngabi. Meshi mwa mwemule mnongefi mshimwari. Muna asa kumezambu. Akaona kuti ya munu isha zazala nyama. Satamanga mbugira munu. Amunombu tambesa jitepubuzibuzi. Akona nyama zazala. Satamanga mwemenda mshimwari. Tawe ngabi nyape ya nyama panu pakaya.
2: Imubano ngabi usa na muli uno wa mazi.
5: Ngabi. Ngabi usa. Kulonga mwadidi. Fisa itasangulambu. Alefu nijida yanga na nsomba. Mangwana wajalumosu na nsomba panangu. Chama siku nisafuna ndi jibenga siyali na makakana. Nda sempre vini vipi kisa kumandika mbezari.
2: Papia kama kumashana na chibozi ndi ufuru na ntendero wadzikwati na Musambiki. Kode alipu maganizo, alikuwa pakwecha kupezera kuna pisa. Antu wana kumandika mpisa, madistritu, tuwela kuti apatembo kubiri ya kuchitambu malonda. Basene, maganizo nye kwa pakwecha na utonge. Alikupeza antu kuza malondao, bapemba kubiri kuna otongi, tira kuti apetirizi na kuchita malondo.
5: Verdade, kulonga mezi mkundukundi ne, governo ya kitabase zinji maningi, para kupeza antu anio, o para kupeza ife. Nduli umu piaka pia nduli Vika chimeura dinyero ya 7 milioni Ntao Piaka pinu sha Tukuona kutindi Fidel ne? Fundo Desenvolvimento
3: Local
5: Ntao Peza andu hazinji Anangu ne? Akakala na dinyero pangonu Kutimanduko soa akatambaluka tayo Kanda kusogoro tangu dinyero kena chepa Mashi governo na fundo zezo Azinji anapizinji tambe ne? Ali akasoa kuti Inipa nungabi ichi mashi nzizunu Ana hapi pindi pikafuna yu tangu ya dinyero ya fundo desenvolvimento local.
3: Ndikubiri ya kutisafuneka kuibweza. Papia kapia nduli ya 7 milioni. Anangu wakwata kubiri. Bamala kujia piyao. Ishimbu ya Fidel Nzizuno. Inabwezu ambu ninga ya 7 milioni. Kuna kwa?
5: Governo pepa kuchita palestra izinji. Prokupanga andu hali ya nafuna kwata dinyero ya Fidel. Kuti mkwati. Mutambaluki nayo, maashi, mbwezi pangonu. Bon, tikabwerera nduli, mluonga 7 milioni, everdad ki andu wazinji, akakwata, nangu watia katawa, mwesia nyumba, mbatamba, inda kuna ngombo, kafika pepali, haka akumanda, maashi, ishi, tikuona utikuverno.
3: Asakiwa wena, zisakiwa na.
5: Bon, unansake nda Malawi. Ne, porque panu pakaya, ndi duzi, duzi na Malawi, nda wazinji, katawa, nda ratu Malawi, sona vako, nye, kafika pepali, aenda Malawi. Pepe tapiona, porque nisi sono ini ndika pata pa posto administrativo a sena.
3: E
5: tika tuma, kutuko niko regul kandeya, por exemplo, o regul murema, mwendika chite cobrança, mwendika zuisi antu kutinsiku za
3: kwa. Nyamangawa.
5: Anaya, kachimelo chijamangawa, sisa. Kuti, abuele, zika pere kipangonu pangonu. Muta ukapango kukuti, paya, ya, taona kwenye pepa no, tika vundisamu, tambe ifi mbora ndifi apana. Tapakwenye kutenda Malawi, nita wele difícil governo kwenda te Malawi. Kusakanta ngalilu mashi. Fundu disefirmetu lokali ina chumura Fidel iishi ina paswansi nchini. Tukona kuti inabweziwa.
3: Na maganizo ni kupakocha na utongi ya miseo mizinji. Maja shtrada. Pano pakaya maganizo wanemi bada fika. Bada peza kakamwe. Mzipu mbutu za kutando sa chita ulimi. Panangu kabipitika. Mungu angavumba. Ndi seru. Munangu panangu safunika wambuka. Na muratu. Kwa maganizo wanemi bada fika pano pakaya ya miseo. Mbida chita kutikaya. Akuliretu.
5: Bon, panu pakaya ini ndi sakala panu, ndi panu decha 2008 Ndi kuona parangu mapisa pinangu pekosweka miseo Panu pakaya ni kandaronga Pakakali pulai nseo wakubukila panu, pra paza Machinzizunu wa masa sanyua, ngabevi problema kufika kupaza Buka panu parafika kishpende, tambeye wachitwa nseo, ngabevi problema so pronto shinde podi longa panangu ma problema na angu antu hali analima masua porque alipo anangu analima masua tapano kama barku so sakwatiwa na madia mbabwiresa ate panu pakaya problema za miseo nezi kuone ya kangame makundu ansenu mpisa mwansenu mwana miseo kwenda kuti mundu kalima pisinji para kutugulisa upanangu alipo anangu na kalapa vila panu asalima ninga shpende asalima ninga paza ndao mesmo tikaenda kusogolo por exemplo tika fica te coisa ocho ndala apa pa coisa pa murasa fábrica para que tende até mazona mesmo mesmo também munanseu o que tem produto pode cuidar também para pano para vila cabe problema
3: na stima nzizuno stima isaenda mwatisi kutete mbibwira pano maenda mbere saenda maromeo kwano maromeo nzizuno stima irikupeza kuti anthu afambirane kalene anthu akadungunya kuti wa stima ilimira anthu senne akafambirana kasukwala na kuti akatamangira meto kalambu kobiri panangu nkhabe na kuti kobiri stima nchachipi
5: ndimumweni stima ikuzisambu tambaluku ukulu maningi ukasperare antu anseni nukunu kuzona norti ya provincia di Sfala tukulonga marumeo mkaya ntao nzizunu nga hifi tiri mtendiru para buka panu para fika panangu mwatizi buka panu para fikibera wabukirambu panyaminga kima kombo ya sajita pasirana ishi ikubuka bera ikuenda Mwatizi, ishimbu ikubuka mbo marumeo, ilipenda mbo bera. Ndao, ikakana nanyatu watai proke. Ahali anabuka marumeo, por exemplo, akachita, asachita pakoza panya mtanga, mbakira mbo kumboyo, ya kuenda mwatizi. Ndao, nzizuno, nutambaluku wa koka, tangu ya kumboyo. Paralea kutidinyiruache kupagali, ndipangono, porque tikaenda na carro e acima de 1000 bitcoins mais comboio na 250 uli cidade a beira
3: então fiquei tu beira mpaka kwenda maloja
5: kwenda tu até beira tem maloja gula vintu vyako por exemplo um gabuka pano em chinai em sabu em chichano ulikubwerera ulikubwerera bondo kubwerera bondo pano pa kaya opini ukavana ngusakala nika seno ulikwenda bondo kunyumba kusena na kinyentu bitcoins então aí de volta enquanto o carro de 2000 para quando não cobrira então do tamboruco o zinjo maningi o net passa com boi não pode parar de o governo deve continuar na pepio quando não quenda
2: ife isso não te quenta caô na calene tira curte cobrir o ipasre na área na passa cobrir em uma banco picanesa chinchino para o pezeca com mangazinho para o gula metocala o não ndintaba kuti ulikupeza anyabasa utongi sibasi tai ukupeza mbwala nyana chita malonda makulu makulu
5: ndikumweni kaleni pakakana nyato izinji para matrabalhador mesmo ali ma comerciante já licenciado comerciante licenciado falamos assim então chinchino dinheiro zezo tricupasso e fima funcionado ma banco mazinji anapasa ma dinheiro chinchino habibi problema para ife ma funcionário kwa funa chintu chako panango fundi mangi nyumba panango ife na funa mtifunzi funa tipagali panango fakultade ta janga bebe mikanzu mizinji kwenda ku banko sapasiwa dinheiro seo nika pizinji porque yombo banko nunga sa desconfiar porque sa ziwa kuti tinango atira diretamente ku finanza então ife nzizuno tikukomero maningi na bebe kuti ma banko abere kusaka promosa funcionário depende já e o funcionário como una pikwata imbu pe aplicare porque kwata bastai imbu ya pia kunta sunika kwata imbu aplicare chiri chinafunika kuti uchite mas governo tambe kita iforzo kundu kuma anya kupata basa asikwino Mosambiki
2: mafara na imba kufuna fungisa makani ya tuansiku wa leru kuna ale usena na varadi Mosambiki na tange ya pia kama kumashana wa chibozi cha ufuru na ntendere wazikwata na Mosambiki kaya leru wakula tilikuona nzizuno antu alipiningu piningu anangu alikwenda kamezi, anangu kugwa mulembu, anangu alikufunzisi, anangu nzizuni kunalongefe, alikuchitabasa za kusiana siana. Tuwela kuti aone kujesa muzi, tuwela kuti muzi wende kusogoro. Muna siye mafalanji ma muna nguru.
5: Ife ninga ana Mosambiki, kundu kundu pa district yunu ya kaya, safunika kipatano, nwe kuverana, chikoneka chakuipa kufenizira na duzi, kupangisana ngutinzanga wadawapa, wadawapali, então para nzar com a gente porque só calma para se montar mas se co fazer nzar com doze então precisa só sandhonga então sandhonga sabulho que lá maca maca tangue ando quando verano tangue ando quando fica na doze então tipo ligar na fonte aí quando ando a pano para cá tipo tá né e tipo verano
2: zina mumbo zina é mumbo zina é mumbo
5: ine ainda ne tomé da Silva Manuel mpata baixo a pano matia Manuel Scapese
2: Anyakufa, ifembu tafika mapetu na makani yatu nasiku wa leru hale chitefe kubulikira panu pa kaya na mamuna nkulu mbozi mbatulonga tangu ya utambaruki wa kaya waziku wa Mosambiki na tangu wa pia kama kumashano uchimbozi mudone kufuru na ntendere zinanga dhunijuwa kisombi, salani mwadili Heja la, siku wa leru ya
0: mwadili Mwajima mwatu utinazizi ukume wa kumasiku na mapindi makumashano na manai.